0: Kwame na miyesham
1: mi baza mi wuna mi baza mi jano ayameyam
0: sa wuni tiyanyu mi na tumi bini udiya siya sa tumi ni yesu mwen jang kane ni sa tumi ni yesu mwen jang pwani shafo sa wuni tiyanyu mi na tichri wabi koswa yesu kristwa wakini jaya ura nyumi ni mo nyumi ni mo tumi ni impwani shafo
1: Mi baza mi siano malaika base ayanda la ma desinami kesa katoria
0: osori

kuma mu mini bi sama kuma no so nya betra mu a ni anya na asen wo be sesa no me pasa me mani so me pasa me mani joy ba ba ha so kwame na me so me pasa me wona me pasa me jano aya me yo saw ni tia nwume na to me bi ni odi ase a sa to me ni yesu ma jan kanani mu sa to me ni yesu ma jan pani se fo sa wo tia nwume na tekre wa bi koswa yesu kristo wa ti me ja e wa nwume mo nwume mo to me ni impani se fo mi ba za mi sia mo malaika ba se aya na la ma yesinyame kesa katoria Oh, sorry, I fear you, man. Me better than this, you know.

ti enyome fa ni wenam wurati na yanka osuru kapa osuru kasa kakra yanka chese chide ke edema yule ya menya wurade sa me fa wurade chachiro sa me mamsuo sa me nyane day.

Wanyame wa mawu yo. Enkase Abraba mi ba yidi mi ba ni se. Obo e puwate. Asana wanyame bi. Adimpata

susa mia bibia enye yo dia mede men sabe som na ya basa enye ma papa bi wo wi asimu na so me kwa dia bi to me come sada e ka sabida wajani wana wana mnyankopo ewa dina chadia papapa ninye ya penyina afrine chaiba ewa disibisa no dipama hon wudi ashoshe na ube hunu wubama ube bia wu wuyo nyankopo sasu nini suba insulti.

kasa kire Israel fo no se se nya maka boni agumasum no boni no ana baba musuo na dia maka na na meye otu waka sa papa che wade na nya mapapa nyina ye wade dia na nyo baka che wade no so eno ana obeye epise wade na botu fuo eno de ni si ya hinfu akunya so Onya mi na ba ma panyi fuo eno di won sisi amama so enye ma papa nyina yeria asase ni na de do ye radidia